0: Na va fonga tato tunu u tato proklame o la se singe mo tanga singa se fa fa tei fo le fiona ya fo le bet le money he mo tapi nei na fo le tato proklame ma sani le nei ya se singe mo tanga singa se fa mo mo e sa vel na fa si linga ma losi ya te oto ya o fenga ye fo oto ma fti anga le nei fo i vai tei mi le soi fuanga ya tu sa fo i mati nga ya ma le tele fo fa ma e lo wo ma ya tato le nei vai tei mi ma le tua fo i a fo a O le tele o ka kouia e pei anga soi fua mai sa moe, whainga tāna o e ngasi ngasi. A pe o mai ngai, o le ue fua ma mau e ngasi ngasi o le tino.
1: E le se lo filangalo le malu. E pei e au fuia, ma e nele pa fua mai le tulu. No, tu o sa moa o sau fafua e le aia ma ngai mau mai skele.
0: Ia.
1: E le ale. Ia a o au ni usila. Ia la amata io na mau e ngai mai ua ia io. Suka ma le. Yeah, ni na fama ia so I Samoa.
0: Money.
1: It tell me tau mafa sa tau mama fama a aye fo ia. Yeah, I pay is our ya.
0: Ole, the timing is Samoa fo. Okay, o ko se fal mai.
1: Money.
0: Ia is Samoa. O wo e New Zealand. If I pay na fo. O tell it to se fal mai. I ingo wo mo ngi. Pe u fa lu e ngo ko ko fal mai. On te le lola pe e sea. Po le meo nou faa solo fwinga maa kukua. Ai pe o nei vahenga fwinga le. Ka tino fwinga matue mawa fau. Awa pe ala kaki ngofu sa mua. Ai longa kia kia oko sfali mai. E wale ngata I olfelesi o tau mafa. Al ngai yoyo le tino ya so uma temi uma.
1: Po le lo wau lamentala. E faa pe nga fwinga ika. O la ufako. O le ala siri alu kasi ya oe. Fa tolu na uwalu le. Mo ta oto le fale mai ma yana alfa fonga me le tuno. Ya e kake musu wale malu e kake aunga ka fo iye. Ko fa kuwa ka makua.
0: Ya.
1: Le wafa yu fa fonga mo imuli kalu ya ka uomu ka makua ye la ua.
0: Ya. Ai le ka oko amuli kalu
1: isi fale mai. Ya. Mo imuli kalu ya ka ua le kake le ka ika iya.
0: Ai le uka ka oko fale mai ya uya la ele ka oko fale mai. Or tōtele le nā, tōtele o nei tangata mātu tūa. O le lavolo o saunga le mūma, so I fua mālolo ina le lei. I tōlo nea tunu ona o le tausila fo I tau mafa pāleni. Ia a tōtele fo I o nisi fo I. Langa ia ia tangata mātu tūa fo I a li ia fo. Wehe la tō fo I kau po alawa ngase ngase lo moe la tō.
1: Ia.
0: Ele ki pi alawa le tausami. Ia. O mea lava sa fifi la tau tau sami, ele mfengu ua.
1: O leo toi popolea a...
0: O mariri a la tau polari meo, ea la tau a paole mea ia ola fifi a. Pika o sao hoi lako.
1: Pio kalaris ko inga. Ele koe aia se si pao ki.
0: Ia mar kalaris ilo mo kua mea ola fifi ola, un kai o ki. Al mea na a fifi ola.
1: Ia
0: tau fu inga a fifi oti. Ola fifi ola, un kai o ki. Mea na le tupune ya tatou. E vea kula la kausa ole mai vore pe ole mai ale oe. Ai, ke ia leo kangi faka ke yo. Pe se fa mole mole li. Ole hap ke le ia ngala. Le la vave mele, le malanga le mele mole oti. Mole tolo fa anga moto umo mafti. Le fo itaimi tono moto ngase ngase. Don't know if I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a

0: Ya, mana ya lomi lomi mali, fai fai mali la lomi, awa so ngalo mia lo makua pe fai ngai ke lomi ya ya afu si lo matua, ya ke fo e so nga fai fo I nga fai ku bo fo le si lo vezi le u. Ale o tas 4 minute tale tu la tasi mana ya va ngale na ta u me ta tu tala fo a fo. E le tu langa le pe ona sa no le so ngale pan mia, le fi ngale le li pan mia tu sa fo ma matanga lo ngalo le. Ya le la uta ole le afunga le palmia le la foko magi ngo mai I lo winga il changa changa na apala ye kui fafo ai mana ye le fato fala inga le afunga le palmia ai le lo no mana ye lo no sa no nga foi le ele ka un alwa ku se si fafo
1: ma liero
0: e wa ku foi le sta sta in nga uta tu le lo le tonu sa mo wa lava le ta mai la to pa wa le me manga mi la to ol fa maoni
1: fa maoni
0: yeah fa maoni fa le me sao ai ala foi nga ka ko foi pe foi le se nga me fa masingo ela foi nga ko apa fa masingo pa la nga ku fafo o fa lu fe sa si foi o fa u fa masingo nga la to ya nga le nga ko apiri mai mai fa masingo mai fafo pe foi la official le leo e tawa na mau la to fa maoni Yang mal tentu ni nolah tu sangat tak.
1: Telinga dia faham le malu. Atau nuev apa pun dia faham ada tu nu. Seorang ngawal lofa. Biar semua faham kemaka isalah fai. Kalau fai si palmia malang sahun orang malang falai aku. Mana ia orang ti mak ida sah fai. Upumonia apa upu faham ngawu suar le ulupauta. Yeah. Sua le aula patai, wale aia se mele, yo o iai, nana saunuanga, manana faau ioi. Aia te awa ia wa talangona le, mana ia ia wana upu.
0: Ok, ofo, foi a se leo leo, le yeah. O tia ia na langona. Ah, ok, ofo. Pea foi se leo leo, foi leo la lave, e te e alona ma yeah. Fau le fionga le li pale mia, ma le vea ia le pale mia, ma minsta, ala matanga luenga leo leo.
1: Ah. Ole mana ia ia le momori maingole, ole fiau.
0: Ya.
1: Ya, afai ala wa ulesa ufa ta ta elunga lo mafofo o mala ngayo. Ya cha wa yo wa ngaulo lutu.
0: Ya.
1: Yo, wa ngawa lofa. Pe ya ringo lo va o le sa fer lo va o.
0: Ya. La ye kemi?
1: Ya, kan si o ye ringo wa lofa. Te fa ya tu le malu o le wa e pa ye ya. Ta si ye. Ya. Si e tau lu tau. Ya ai ye ni ni ko ai ku kongu o.
0: Ya.
1: E la ko kisanga yang e faile fina ngalo fa ka ngule
0: ya te au was a lop senel la to ata mamai ile lo yai e tasial me mana mi ya la to ol fa maoni ol fa maoni ma faile me sao ol mena le mana mi a awingi faile ni winga vi fa tu au
1: ya
0: fa tu au volele yo la to ai nga ma se tau yai ma se si volele va kusinga nga me pola se me pena ai a tu ol fa maoni pe ol le nge nge ku
1: ya ile sha o si
0: le je va ngo pe nga le fa nga la ku se lu su ka la se lo fa la lunch no way e lo kai oi e lo kai ol men nga ol men le tu pu se tatu tu nu pa u nga le me le nga mi fa maoni matau tua e tu se mala la tu tau tonga la sa fai
1: ole si me fo lele la ngona ile fo le lo te ita fia fia ma lo ta fa nga e tia ono ono na fina nga lo mala na fe au le mori mai ala ile ke tanga tale ai fa fo le na maru maru
0: moni
1: ya e se si la la ye o tau la la ito no ta nga lo nga ma ye ile o fia ma tangi ai o tau ia lo nga lo e se vai lá ele mano aí ele nem faz um ovo faz ah
0: angau yai com o lá o cara faz a foa faz feitailo o fio ngalpa de mira mas natu mai amato o cara sa orga ah faz feitailo mas natu mai amato o isamo inga ia a ver lá vai ser isso isamo mas como sim olha olha
1: eu o lá o cara faz aí o inga manga cora e se ele falo pelo cara faz ele falo ele camalo o somo ah la si ima ko kumo le monga
0: pe la si pe ke lu lu mai ah wa me pe nga au bo po le fa nga si inga ka sa mo si inga ka ko pe e ona ta ta mi fo o le uto no minute tali tu la e tasi man tu mai ta to po le masani le aso ta ya o po le me lo talvo o le po le me le aso foroi le fitu I le valu ta to global mal sulu lua se e pa e fo le tu la to lu la sto nai Tato pukala masani male asonga fua, so lua le tasi, ya male sifulu lua ili faa ili aso lua. Tua fela fule mala ufenga luenga le sifulu tasi ili tasi ili aso lulu. Tato pukala me saa moa le neifu ya aso, ya. ole ua la tala tala tala me fai wai ya ya tu tala me sunga fo ya wa fai una fol tato poka la mele nei fo ia wa uli
1: afta ile malu ya o e fo ile monatu sa mo mo la fita va fo fo mai wo o mai fo ile tala me fa mutai le ma o nanga fionga ile ri kon mina ya mo so fo I fa to va amo fa mo mo ya tan si ya tan si sa fa mo le ina la to tapo inga sa ma ta mo fa ya avoi fo I wole tau ya mali lie ia no pao se mafai wanga fatia ele vai vai ai manu tele ina fo fo anga tutoi ole ne yaso ta to to e feta pa I fo I se malama o momo pe afina ngalo mali e ai ne tu e momoria tu lo to soifua le soifua le malu ia mo so fo I malo si ala ma anga lulu e sa to to ina o sa mo ele ne yaso fion e ale malu peni fenunuti
0: Ya lo fa tele atu mo tapo inga na tama mati na ma tu so nga fa fenga ngi mo la tu fal tu ya ma se le lo tatu tu nu ye mo ni tele le fa ta fa wi na never yaso ma mana tu a wolf I make
1: ya le nga ma lo to pa anga ma sani la vole le pe le mali fa so I fo ye sa mo